sako sabatu batu sayang ko bake ambo ko inda awak nak nyo telepon dari situ kato atinando ko saingo nyo badan si rosa cantuang cantang mape nando nak tangguh ngaco panggilan tibo na nempon nak nyo angke angke nak ado panggilan di angke nyo. Ko di sini nando, ko dipandang saingo nyo badan si nando. Nyo matian nape di nando, matape la jale nyo matian. Ko sato nyo matian nape tadi, perasaan nando lain pulo di